0: akithi kunaloyo osezweni. Somebody shout an amen. Wathi uJesu siyawela siyangapheshe. Hawu Jesu. Lishonile angafanele siyophumula. Lishonile angafanele siyolala. Kodwa uJesu athi siyangapheshe. Na into engiyithandayo, one word from him. Izwi lodwa livela kuye. Ngeke ningizwe ebusuku, izwi lodwa livela kuye. Li-package yazo zonke ezinye izinto. Ukakhuluma izwi liwubula, kanti liwuhlakanipha kokuphila. Ukakhuluma izwi abantu bangali-understand, kanti linamandla. Into ayishoyo uthi siyangaphesheshe. Usho wazi kahle ukuthi sisazoguduza olwandle. Uthi kodwa siyangaphesheya. Usho wazi kahle kusazovuka umoya. Uthi kodwa siyangaphesheya. Usho wazi kahle kusazoba neyiphepho. Lithi what last year khona siyangaphesheya. Ungabatshela ababili abathathu, anginandaba nesivungu sakho, kodwa uJesu hamba naye uthi siyangaphesheya. Anginandaba ukuthi awusebenzi, kodwa izwi elivela kuye lithi siyangaphesheya. Oh haleluya, siyangaphesheya. Bambani, bambani, wathi siyangaphesheya. Lithi wayesengena nabo emkhunjini. Mayifika emkhunjini ubanikeze nje izwi, ngoba izwi lakhe linguye. Izwi lakhe liwuphinga akushoyo uthi uMaria konke akushoyo kwenzeni. Wathi siyangapheshe, wangena wayohlala e-backseat, wathatha isikamelo walala. Wethembeni, uthembe izwi lakhe. Lapho kade enza imangaliso. Yabacabanga mani abafundi bakaJesu mabela emkhunjini, bathi kodwa lo mjithi esimlandelayo inkalakatha manje. Kade efida abantu abawu 5,000 ngezinkwa, bahamba bakhuluma leyo language. Bathe bephakathi olwandle kwaqala kwavukuza umoya. Inkinga yami yilaba abanikezwe izwi elithi siyangaphesheshe. Inkinga yomoya yabenza bangabazi into abayinikiwe yokuthi siyangaphesheshe. Ngathi uJesu wayethi noma isivungufungu niyasibona ningasinaki siyangaphesheya, noma umoya niyawubona ningawunaki siyangaphesheya. Yile nto emenze engene walala emkhunjini ngoba ubethemba izwi lakhe. Lalela mntana sekhaya, noma izimbi zivuka endleleni, themba izwi lakhe kulo hambo. Asambi ngamandla ethu, samba ngokumethemba. Athi ohlabelelayo, ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba owase Calvary. Somebody shout an amen. Angifale ngokuthi fundisa ushange mayingena emkhunjini, wangena walala, wavuka isiphepho walala, umkhumbi wanyakaza walala. Ngiyambuza Jesu laleleni, uthi angibatshelanga ngesiphepho, angibatshelanga ngesivunguvungu, angibatshelanga ngokunyakaza komkhumbi. Ngibanikeza izwi lami, wabanika izwi lakhe, base beyaphisha. Siphila ngayo igrosi ngeke ekhasha, kuthi ukudla kungeke sizokupheka. Uzwe umama ohamba naye ethi rakaphathara bashanda likhanda laba, babuza abantwana bathi kuzophekwani la ekhaya. Athi you are Jehova Jaira, O Lord my provider, you keep on doing great things. Bathi wemama uthembe, athi ngiyamethemba, athi ngiyamethemba, athi ngiyamethemba owase Calvary. Asambi ngamandla ethu kulo hambo, kodwa sihamba ngokumethemba. Asambi ngolwazi lwethu, sihamba ngokumethemba. Asambi ngokuthi sazini, sihamba naye ngokumethemba. Noma leso sivunguvungu sivuka, ungamshiyi uJesu kulolu hambo. Noma isiphepho sinyakaza, ungamshiyi uJesu kulolu hambo. Noma uvukelwa, ungamshiyi uJesu kulolu hambo.
1: ingakhe ekhulumela amazwi athi ziyadlula. Let us pass over. Ngayimemezela into sekuthandaza.

ngivumeleke mlaleli ngivumeleke ngeke baba ngaliphi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile manje wemntwana umuntu sikusile manje ngeke baba yibe kithi kuphinde kwase

Hayi sibaleka naluhlelo mlaleli sibaleka naluhlelo nganaza kwethu kumnandi kudalile thanki siyabonga uyibonake manje 26:04 ingamashumi namabili imizuzu lenani esithuva ngaphambi kwehora yibulingalesine mntakamama asibonge kwebalaleli asibonge kakhulu nganaza kwethu ukulapha esebevukile siyabonga kini na nonke nithena avuka manje nahlala kulo msakazo wami 7.6 kuzibongo loku ubheke nje nangalaphaya njengalaphaya uyabona nje mlaleli uyabona nje mntakamama njengalaphaya uyabona nje ke 481 Boom Street ke 481 eku Boom Street uSkhumze Skhumze sivukile uyasho ukuthi hayi sengivukile mina ngilalele u 107.6 FM umkhumbulo FM ho siyabonga uSkhumze Skhumze ukuzwa lezo yindaba

ibona kanyalivuleka lelithuba mlaleli, ngiyalivuleka manje lelithuba nganiyakwethu. Lokuba ungene mlaleli, ngena mntana muntu sibavuse benye. Uyabona njengoba wena usuvukile mntaka mama, uyabona njengoba wena usuvukile, ake sibavuse nalaba abanye. OW3 342 3970, OW3 342 3970, noma ngena lapha OW3 342 2391, OW3 342 2391, akube njalo.

0: Kevuko mntana umuntu mangabusalela hayi lala kanjalo mangabusalela ngalezi sikhathi hayi ngithi nje kuwe lala kanjalo ekulungileke
1: asibambe kwakho kulifazo ubalulekile ungumuntu ku FM ufanga wena ngokufanele siyabonga
0: yajubani mntaka mama ngajubani ngane kwethu ake siyongena emgwaqo

Ibuya weva lalali, ibuya wanga nasakatokwa mnandi kakhulu. Ibuya weva ntakababa ningancane ka 8 years umhlanje lo mntaka mloyi. Mangilithabula ngilithabula lalibuya. Ngivumela ngisho ngithi ingani sibonga ukuvu.

ikhona lakho la waziyo khona ukuthi noma umuntu angathini noma angenzani noma angaxheka kangakanani noma angathuka kangakanani kodwa wena uyazi ukuthi kuleli khona lakho ila ngifika khona ngihobe khona noma ngihide khona ngihide ukuthi noma yini lethwayo noma iziphi inhlamba noma iziphi kwaye noma ikupho okugxewa kodwa mase kulele khona lami ngijabula abantu bengazi ngijajuliswe yini bengaboni ukuthi yini ejabulisayo ngoba mina sengifike khoneni lami nje lokuthi mangihleli la ngihlalele ukuthi nje ngiyajabula irrespective of what other people are saying kodwa mase ngifekuleli khona ila ngifika ngijabule khona ngijabula abantu bengasaboni ngijabula abantu sebediniwe ngijabula abantu sebengithuka ihambe amahlombe ami ephakeme ngoba ngifike kulela khona la ngithi khona noma ngingathiwani noma ngingenzekani noma ngingahamba ngingenalutho noma ngingahamba ngibukeke ukuthi ngikhathazekile ngihluphekile ngiswele kodwa mase ngifike likhona ikhona lami lenjabulo hlala ekhoneni lakho lenjabulo ungavumi abantu bakuchukuluze usuhlele ekhoneni lakho noma bangakuchukuluza kodwa ungabanikeza indawo ukuthi baphumelele ngoba yikhona lakho leli lenjabulo akekho futhi omunye umuntu ophinda kwenza ujabule kodwa wena ozozenza ujabule ngoba uyazi mase ngifike kule ndawo ngisho kuthiwa anginalutho engizolala ngidlile ngisho kuthiwa anginawo umsebenzi kodwa nje ngoba sengifike kule ndawo yami engifike ngijabule kuyona sithokozise emlaleli uhleli kulela khona lakho olaziyo kodwa uyali identifya kube nje yikhona kuba khona into oyisho ukuthi mase ngila ngisho ngathiwani ngisho ngenzakalani kodwa ngizovuma abantu bangichulo ngoba nihleli nje noma niyasakaza emsakazweni la empopweni kukhona abantu abadinwa yiphimbo leni ongathi ngisho ungashongo lutho lubi kodwa dinwa iphimbo lakho angangena emoyeni ngelilanga afone athi ngifuna ukufona ngifuna ukubaphoxa ngifuna ukubehlisa ngifuna ukubadumaza kodwa nina ningavumi uhleli lapha ekhaya khona omunye umakhelwane wakho ongathi ekubona uphuma uchithela amanzi eminyango uphuma mhlambe uklini igceke avela asho amazwi amabi kwena ngobani efuna ukulwa nenjabulo yakho ungavumi nokuthi umuntu akunyakazise usekhoneni lakho hlale ekhoneni lakho lenjabulo hlale ekhoneni lakho nethezeko hlale ekhoneni lakho lokuthokoza uthokoze ngisho sekuthiwa bathini abanye noma sekuthiwa benzeni kwena kodwa kube khona lelo khona othi lalikhona angivumi nalo kufane nesilwane lesi sinenyawo ezine esivama ukusifuyela ukuthi sigade emakhaya esasilwane khona into esiyenza ungasijahle emgaqweni kodwa mase sifika kubo sifika sigoloza mase sifike ekhoneni laso lasazikhona ukuthi la ila nami ngiyithola ngiyinkosi khona ila nami ngiyithola nginokuvikeleka khona ngisho kuthiwa kubiyiwe kubo kodwa uyakwazi ukubona ukuthi mase fike la awuzomenza lutho ngisho ukuthi ke balaleli ibanalelo khona nojobe wabanali khona lakwa noma umama wakhe sithi akathi uNkulunkulu wazi ukuthi usefike endaweni angafuni ithinto indawo yakhe esensitive kuthi angithi nabantwana bakaIsrayeli ngimelenanga bechukuluzwa abahluphi babaseBhabhele bathi asiyowu asobajabulisa singamane sibeka amahabhethu siwaphanyeke sinokuthi sipole ihubo likaJehova ngoba ihubo likaJehova babazi ukuthi indawo yabo ebalulekile ibanayo nayo indawo yakho ibalulekile ngisho sesikuthinta kangakanani ngisho sesikuchukuluza kanjani singabantu kuthi kodwa kuleli khona uma singene kulona hhayi ila ngijabula khona uma singene kuleli khona noma ningathini kodwa kuleli khona kunokuthula ila ngijabula khona ngizosho njalo ekuseni sesikwenzakale konke sisangena kuma-weekend ngiyafisa ukuthi singene kwi-weekend sinalokuthi nginekhona noma sikuthiwani kodwa kuleli khona angivumi angikwamukeli ukuchukuluzwa ngisho ungangichukuluza kodwa awuzophumelela ngoba ikhona lami lenjabulo ngiyabonga nikusiseke balaleli ibe

kunomsakazo ubalulekile ungumuntu FM ufunda wena ngokusilalela siyabonga.

abantu kunabantu mabahlupheka uNkulunkulu avele ungabasiza ungamfuni nje uNkulunkulu wayengamfuni umuntu ngoba lo muntu uyazihluphekela athi uyavuna abantu bakuthanda mawudonsa kanzima bangakusizi ungabi nomngalo ojabuliswa ukuthi ungcono kuwe kuyoze kube nini kumele sijabule kushayela wena izandla awukwazi ube nomngalo onjalo e athi sendi call back yekela ukufona ngithi ngiyakwazi awuna airtime wena we call back nje sanibonani bo-call back uzufona.

Ma ngabe umuntu mhlawumbe ubona kanjani kuyinto enhle yini ukuthi umuntu uma ngithi mhlawumbe uqashile kwakho noma nje yabo ha maye ke laba ke abawochwepheshe bezincingo hayi nokho siyakholwa ukuthi ke bazosilungisela ngempumelelo kodwa ke uWhatsApp wethu khona 0623151986 0623151986 bakhona abantu abahlele emqashweni abangakhululekile ngenxa yabantu abahlele kubona abawumastende indlela ababagada ngayo ukuthi make waya nje edolobheni uzobuya ephetheni okungukuthi ngamanye amazwi babagada ukuthi baphekani badlani sekufanele umuntu adle into engacacile ngoba nakho manje uhlala la kwakhe kufanele adle angazi noma umona noma kuyini ukuthi yena kufanele kube uyena odla kangcono kunalomuntu oqashe kuye njani manje kahle kahle uhlangana laphi vele angithi vele mina njalo ngiyakhokha irent imali yerent ngiyamnika njalo nje ngelanga savumelana ngalisonikana ngayo manje indaba agade angigade

Uyabonakala mlaleli sengiyahamba mina manje sengiyahamba manje ngoba ke kuyabonakala ukuthi isikhathi sami hayi ngeke sesidliwe ingcanga sengiyahamba ngempela manje sekuchwensa ke futhi ke namagagasi omoya ngiyabona siyachwensa ezinye izinto mangithi ngiyazenza izinto enzama ayisenzeki ngendlela bekade ngihlele ngayo ngoba sibesebenzise phela ubuchwepheshe besimanje manje hayi ngiyabona ke ukuthi mina ngifuni ke vele into esilokhu ngihlupha ke ngigregisa ngekhanda ngathi sengivele ngathi uvele sengimdala sengingaka ngeke hayi vele ngishiya phansi ngithi nje fuqa phansi kodwa ke angeke ngithi fuqa phansi kanjalo njengoba phela khona wena umlaleli lapha ekhaya kodwa ngiyabuka nje uthi unomhlolo unandi ibhadi iphuma ngambo. Hawu, izinto zafuna ukuphatha mina kuyimina ngiphethe zona. Ubona lo uthuphethe kodwa ubona ngathi uphethwe kodwa ubuphethe. Wena akayibona lato. Uthuphethe kodwa ubona ukuthi usuphethwe ke manje la seyatshela ukuthi ajika ngala ungathi ngalani. Hey, ziyafika ikhathi enjalo vele. Yabona ke ngoba kuza ke uBishop. uBishop ozongena manje. DJ Nice. Bengifisa ukuthi ngiphume ngengoma njoba ngene ngegospel ngiphinde ngiphume ngayo futhi gospel. Hey ngeke sengizwe ngagcwala iFriday kakhulu. Kungcono ke ngibe ngingene enkonzweni ukuze into sami zonke iqonde kahle. Nawe umlaleli ekhaya usho ukuthi hayi cha nokho. Sike sajabula amaqedwe saphinde sajabula. Yeah. Zamapi uyabuya ke on Monday. Uzobe enawe la from 9 to 12 njengonjwayezi ngikhona ukuthi ke amlalele ekhaya sihlale kahle ngingazike kodwa phela makukhona ngibagcoba amakhona ngiyaxolisa kakhulu akho soka elingenasici bakwethu sethembe nje ukuthi ke ngempela ke impela sonto izokuphatha kahle kakhulu niphathe kahle bakithi ababengakayo kobhalisela ukuvota baye bakithi nokuyichecka nje uyibheke ukuthi ke ngempela igama lakho liyavela yini mhlambe kwesinye isikhathi kwawukade ubhalise kwenye indawo manje uyabona ukuthi nje kuyoshaya umhla ka 4 November ubu kwenye indawo awuzami ukulungisa ke uhleli kahle into zakho kubonakala ukuthi ke ngempela ke uyakwazi ukuthi uthole ukuthi uyavota ngempumelelo laphana ke mhla ka 4 November.

0: Mtomfu, iskere, kwakudansa iskere la, uthi uthi dlala DJ, sasidansa iskere ngalesa sikhathi, alright, la kumgudlo of 107.6 FM, ngipike laphana endabeni zokubumbana kwelokuqala ihora kumgudlo of 107.6 FM. Hawu, singisebenze ngayo, ngisasebenza ihora elilodwa. Kulungileke, asihambe siye khona-ke endabeni. Sobuye sibone uma ngabe sesibuya ukuthi ngabe sehamba nisikhathi ngoba ngeke mina sengicabanga ukuthi sengisebenzise sengathi ngaqeda kanti uma nxa ku-one
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubuyela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Selibumbene ihora lokuqala lezindaba ezigcwele nezingachemile emsazweni wakho umgungudlo FM noSiphesihle wakhoza sawubona umlaleli. Inhlangano eyingenzi inzuzo endaweni yasehophwele eMgungundlovu, iFathers and Sons Movement neholo umfundisi Lungisani Simelane inxusa abantu besilisa ukuthi bangalenzi iphutha lokungabukhona ezimpilweni zezingane zabo ikakhulukazi zabafana nokuyizona ezibukeka zikhula ziphuma ngamandla esandleni zenze ubugebengu zingene ezidakamizweni ziphinde zikwazi ukufinyelela kalula ekwenzeni izinqumo ezingaphusile ukuthi elakuleli namhlanje libhekene ingwadla yabantu besilisa abahlukumeza babulale abantu besifazane nezingane ngenxa yokungabunaye umuntu obadodisayo ezimpilweni zabo. Nathe umsenge ugotshwa usemanzi nokufanele izingane zabafana zikhule ziqonde ukuthi buyini ubudoda. Uma uyindoda uziphatha kanjani, wabe sephetha ngokuthi akusiko konke ukulungiswa imali noma ungenayo usengaba ubaba, umalume nomkhulu oqotho ezinganeni ezingaphansi kweso lakho njengomuntu wesilisa. Uma sihlabela phambili emlalele ekhaya umeya umasipala umeya omasipala wesifunda uMgungundlovu Councilor Mzizuma ngesikhathi ehambele izikole zasembali unxusa abafundi ukuthi bazibophezele ukugcina ezifundweni zabo njengoba sekulungiselelwa izivivinyo ezizokwandulela ukuphela konyaka, ngoba imiphumela abazoyithola lapho iyona ezokwazi ukubavulela indlela yokwazi ukungena ezikhungweni zemfundo ephakeme nakubeke kanje.

0: Rene, DJ Dira, DJ Bongs. Bethi siyawa izawina ke zami ke uyabona ngani ngoku Friday intobazane yabo kuyafiwa le
1: yes
0: the selection le ngiyakhumbula ukuthi ngini kobani uwe
1: ngabiphekwe uwe
0: ngabiphekwe uwe
1: yes
0: yayiphekwe uwe
1: yeah
0: bayindo dakho lo bonks noma uwe dear
1: ngawo umthi
0: shawu Mrs. Kathi
1: ngihlezi ngisho umthi ukuthi nje ezomjolo angizingeni
0: namanga
1: unkosi yami
0: namanga ngibonile smiler kathi bambi phone
1: kodwa umthi ya
0: alright anyway ke kumlala khuluma sasobana ke nama topic a huge namhlanje kodwa nje sothi chap chap lapha na

0: nekwa elikhona lapha siyazi ulwandle libe libe no shintsho olikhona kodwa ke abantu you must make sure basathichiswa namanje noma basatshelwe ukuthi baqaphele isimo sezulu asikabi right till on Monday.
1: Yeah, eish mekuthi nje uzobe udlinyama thize njenganami nje uye emcimbi noma kuphi. Just make sure how mthiya uthi nje na ungishile namhlanje wayemnambithi ko 150.
0: Hayi phela bengolungisinto zami.
1: Ngithi laba sibakhuza ukuthi awazi mhlambe nami mthiya sengi intombi yendawo le ukuthi
0: make
1: inkukhu kwangane ndengeza nje into eshunqayo nami sengiyithola sengiyikhona.
0: Like me.
1: Yabo.
0: Ngumi kukuzela, ngumi kukuzela athi ngajukula zu8.
1: Ngathi
0: bubu.
1: Ngingasiza kuphi?
0: Inkukuzela.
1: Yebo.
0: Ngizonza njani nangempela?
1: Inyama, inyama iyabiza.
0: Inyenzi iza kanye ngonyaka. Futhi nje seni right nini? Inyama sasithola ngo Christmas kuphela thi.
1: Yeah.
0: Only Christmas.
1: Yeah.
0: Listen for the oros.
1: Yabo.
0: For the makeke awu 2 choice assorted.
1: Yabo. Ish.
0: Bese ngifakela nakhona ile ayugalo. Fala imbambo.
1: Yeah.
0: Kanjalo kanjalo. Kuthiwa rice. Nakhona kuthiwa qoqo.
1: Yeah,
0: rice all the Christmas. Udingani ubatlanga
1: inyama. Eh, kodwa kunzima Nkosi yami.

0: Asilungezwa cha.
1: Okay, phela phela igama lesingisi sise bas abuse laba man. Bas use especially. Yeah, ngiyacabanga ukuthi ke ulunge ngegama lakho nje ulamalungelo, lungelo cha, lungelwa. Ekhona ngiyacabanga umuntu omusha engicaba ukuthi ke uyiciko usuvezile ukuthi ke uthe hayi nami ngiyasukuma ukuthi ke ngibe ingxenye

wangcwatshwa eseneminyaka ewu-180 isiyonke, wayesemdala. Ake sibuke ebudaleni bakhe ukuthi kwakunjani, ngoba le vesi iyona esikhanyisela kabanzi ubunjalo buka Isaac ubaba kaJakobe beno Isewu ukuthi wayeuhlobo olunjani likababa. Libhayibheli u-Isawu wangcwatshwa ngicela ukuthi ngiliqale lapha ku-28 khona sohamba kahle, ngoba khona nalela mangithi ngishona enzansi kuyakhushukwa la, kanti akufanele kube njalo. Ithi iminyaka yokuphila ka-Isaka yayi-180 siyonke. U-Isaka wafa wangcwatshwa noyisemkhulu esekhulile impela. Lithi iBhayibheli wayesemdala. Thina manje sesiyashile sibuye sikhathazeke ukuthi sithi iminyaka yethu ingakasho luthi ingakatheni, sesithi hawu ngangcoba nami ngangcoba angisekho emhlabeni. Abe khona osethi hayi sengimdala kabi mina, abe khona osethi angisakwazi nokwenza ukuthi ngoba sengimdala kakhulu. Libuka iminyaka uNkulunkulu ambusisa ngayo u-Isaka, wambusisa ngeminyaka ewu-180 years. Wayesemgoqa esemisa kuyisemkhulu, wayigcinisa impilo yakhe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sekhulile impela. Ngiyawathanda la magama ukuthi iwas old, wayesesemdala kakhulu. Ngendlela kwasekubonakala ukuthi umzimba wakhe awusakwazi ukumthwala kangangokuba kade semncane. So ke siyayazi indaba yeminyaka ukuthi yayinezinto eziningi ezahlukene ezibonakalayo. Omunye ngimthandayo ngeminyaka uKhalepha. UKhalepha uthi mangabe ekhuluma uthi cha Moses nginike le ndawo ayikhomba, besethi ngamandla enganginawo ngimncane ngino 45 years, manje ngifuna ukunqoba sengiphinde leminyaka yami yobudala. Athi ngizoyinqoba lawa lezi aziqhwaga ngamandla enganginawo ngisese neminyaka eko 40. So ke nala siyambona u-Isaac wayesesemdala eseno 180 years, langi inspire umuntu ongasayithandi impilo. Lo muntu osethi mina angisaboni kungifanele ukuphila, ngithi mingaki iminyaka yakho manje ungaze ugcwale ungakuthandi ukuba uphile na. Khona okunye kwako ngithi kuphusha kule minyaka okuyona, uphushe ukuphila, ukujabulele, ukuthokozele, uvumele imvuselelo le engikuyona ukuthi kuvuselele. Ungathi usela eminyakeni esemncane yobusha bakho wothi ubusudelile nje konke, usude dela matomu njena sengathithi impilo seyingaphela noma yinini. Ungasafuni ukwakukhuthaza ngqondo ukuthi ucabange, ungasafuni ukuthatha zinqumo ezibalulekile eziyisa ikhaya lakho phambili, eziyisa umndeni wakho phambili, eziyisa umsebenzi wakho phambili, eziyisa ngisho ibhizinisi yakho phambili, eyenza babukela kuwena babukele bengasabi bethi nangu umuntu esingabukela kuyena mangabe kuthiwa siyabukela. Khuluma indaba yeminyaka ukuthi makuthiwa wayeno u-Isaac wathi eseshona wayeneminyaka ewu-180 years. Ngizothi abaningi bethu bakhani bakhononda bengakafiki ku-80 kulo okuwona u-Isaac ayesewuphinde kabili. La ngishushisa ngikhuthaza ingqondo, ngizokhuthaza ngisho ukuhamba, ngisho ukuwokha, ngizokhuthaza umzimba, i-health yakho okudinga unqabe mawuficwa izifo athini ungabona ngaso ukuthi leminyaka isemncane kabi ukuthi ngabe ngisabanjwe yilezi zifo manje, uthi ngiyaqashula kulamaketanga isitha esingibopha ngawo. Miningi iminyaka ekusafanele ngiyiphile ngoba kunepurpose ekuphileni kwami, ngoba okunye ukulahla iminyaka yethu ukuthi siphile emhlabeni yilokhu kokuthi sishesha kakhulu kungabi nako inhloso yokuphila.
ukuphila emhlabeni kube ngazi ukuthi nje impilo ukuzalwa uqeda ukuzalwa uye esikoleni uqeda isikole uye university uqeda university ushade mawuqeda ukushada usebenza mawuqeda ukusebenza uretire mawuqeda ukuretire kube ngathi retire yonke ke manje into ke nempilo ke manje kade ayisaphilwa ke masese kunjalo ngoba uhlalisa ukhononda ngaloku sewukhononda ngaloku.

Oh, hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bana lebo umsakazi uNkulunkulu FM kuba nani on air and siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi ehla moya ongcwele. Oh, hallelujah. So ke siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Inkosi nje inibusise balaleli ukulalela izwi kaNkulunkulu ngalendlela emangalisayo. Ake sithi nje kanje sibonde kuthiwa yabona ke manje ngathi yabona ke manje sihamba kumushuni ke manje ngoba sithi kanje sithi ngathi yagekela kancane. Hayi bo, ngiqonda ukuthi la sengizofunda abalaleli abangenile kakhulukazi manje egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. Abalaleli siyambonga kakhulu uNkulunkulu izwi lakhe liwile yawa lembewu lithi ke balaleli la nanga umlaleli uthi amen baba ugwala uthi ngicela nje ungi ngicela nami ukungasali ingakho ngingafundeki balaleli ngoba uthi amen baba ugwala ngicela nami ukungasali kungulosihlanu kuphela nje inyanga yamadoda kuqala ethu ke kusasa uthi ngithi nje present ngikulalele uLondiwe Hadebe laphayana kwaBhata. Siyabonga kakhulu sisiLondiwe nokuthi nje hayi ke ngiyabona sebelungeleka besifazane manje ukuthi bathi hayi imbokodisi iyeza hayi ke ngiyanithembisa abalaleli imvuseleli iletha ngempela imbokodo iyakamagayisa umagayisa gayisa ngezwi kodwa hayi umagayisa hayi ngesibhakela kodwa umagayisa ngezwi likaNkulunkulu. Ake sibone nanga omunye futhi la uthi sawubona mfundisi uthi siyabonga nje ngezwi hawu suka madoda uthi ngikulalele uthi ngilakwabhata laphayana ke emablokisini uthi lo untokozo msima yes msimanga ngijabuliswa izandla zakhe ke lapha ziphakeme zishawushaphu zinenhliziyo zibe zibeke izandla eziphakeme zendumiso. Yes siyabonga wentokozo 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
siwelele lapha mama ngenhla sibheke ukuthi ubani lo uthi ivuselelo uthi siyabonga babugwala lana ke umama umbanjwa lona lapha yana ke edambuza siyabonga kakhulu lapha kwadambuza bale kubengenile njena kwapata bayangena siyabonga maqeleni isnothing siyazi balalele ya sanibonani sanibonani sanibonani god bless you uthi nilalele

kwenzekani kwenzekani kodwa ngiyayibamba nje babukwana cha hayi ngoba ngiyibamba ingoba ngiyabona ukuthi siya ngomtsha wendoda sonke ke abazisizulu kwesebezwile ukuthi babugwala uthini lapha yana ke nango omunye uthi nje imvuselelo babugwala umerico round lona umuntu wamatofolax eParliament elikhulu edambuza ed section exa hawo kosiyamba kithi hayo sibonane iyo sibonane umuntu wamatofolax lapha yana ke ngiyithande kakhulu nje mangapha ngalapha la ngingakhona ngithi mangiqalaza ngithi hayi na kanjani ngelinye ilanga ngothi mangithi ngithi ngihamba ngemoto ngibone nje hawu uyena ngempela nje lona umatofolax lapha yena kwadambuza balali bomsakazo yabona baningi abangenile balali bomsakazo ngiza nabo uthuli nami nami ngiza nabo uthuli ngifuna ukuthi nje kwenzeke ngalendlela ukuthi

zwele makhaya ngiyayizwela emakhaya ukuthi kunezigqi manje emakhaya kusuka amatafula ama coffee table asebuyile baxele nogogo bathi kodwa abantu bam nenzani kodwa abantu bam kodwa sibone nabo gogo nomkhulu sebe joina futhi khona lapho ngaphakathi. Glory to Jesus. Sinja sezulwini akekho namandla kuyimisa and siyambonga uNkulunkulu imizuzu manje eseyu 14 ngaphambi kokuba ngigaxe ibhanshi mhlambe sinami ngiyasukuma kule ndawo bese ngithi hey Nkosi ah bakithi siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo la ngishilo ngathi abakapheleli kahlehle laba bantu esikanye nabo la hey Nkosi yami my God hallelujah siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi ukanye nathi balale bomsakazo uNkulunkulu FM nje uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu abe kanye nani ngithi kwehlisa nje kancane ngibona ukuthi kwenzekani la uthi nje ke la umlumlaleli uthi nje bagethi aw bagethi ha ha ha okay ngizofunda ke kahle la mase sengimkahle la angivele ngithi kanje bese ke ngithi landa ngumlaleli uthi ke uthi maye khuluma ke uthi ame nemfundisi wami babugwala uthi akekho umuntu ongaphila ngaphandle kukaNkuluNkulu uthi nje hey ngizwile mina uzwane lona kwaShange siyabonga uzwane lapha kaShange uthi akekho umuntu ongaphila ngaphandle kukaNkuluNkulu and siyambonga uNkuluNkulu ngendlela lemangalisayo ngenxa yalokho egameni lika Jesu Christu wase Nazareth nje muhle uNkulunkulu wethu uyamangalisa uhlala njalo esinakekela uNkulunkulu engakithi asiqhubeke sithi sibone ukuthi ubani lona othi imvuselelo uthi dokotela apostoli uthi engwala uthi kanye nomruti kanyile lapha yana ke uthi sibusisekile kakhulu uthi ngempela laphana ukhona uNkulunkulu from Pastor Richard Khoza lana ke yata to Khoza siyabonga kakhulu mfundisi siyabonga kakhulu ke uba kani namla ubaba Khoza uba lapha emsebenzini ulalele Khoza yabona koni igameka elithi Richard malithi Richard livele ngathi lilingkumbuzele kababa usihlobo senkosi ya indoda yamandla indoda yomlilo uRichard isihlobo senkosi ngidi awubakithi ayikhona amadoda ayikade egcotshiwe namanje siyazi ukuthi usa nawo awagcobile uNkulunkulu and niqhubeke njalo madoda kaNkulunkulu inkosi inithembile kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Christu wase Nazareth. So ke ake siqhubekele sithi ke sibonte ubani lo okhona la ngaphambi kokuba sidlulele phambili uthi nje imvuselelo uthi sisiphakathi emvuselelweni uthi yo waze wasibusisa ngezingoma ezimnandi uthi siyabonga ngezwi baba awubabukhanyile bathi siyabonga o asiphelona uthembi.

Gumba ngase lapha yana ke eSweet Water ke eMabane lapha neMabane ke kya ebhakithi siyambonga uNkulunkulu balalele egameni lika Jesu Christu wase Nazareth so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nje usenzela umusa ukuthi silalelwe yonke indawo and kungumusa nakuba siyaphila ake sibambe nakho sibambe nangu la lo uNkululeko athi sike.

wasibonga kakhulu ke bana lomsakazi omkhulu of FM ngixoxela pha lo msintshwana obuyile ukungena but siyambonga uNkulunkulu ngendlela mangasayo ukuhlala ndawonye sindawonye kuyona imvuselelo andibalaleli siyambonga uNkulunkulu ngokulalela kwenu ukungena kwenu kuma WhatsApp siyambonga kakhulu nababongayo bebonga imvuselelo indumiso izwi likaNkulunkulu simbonga uNkulunkulu balalele bomsakazo ngithi nje ezindaweni zonke lapho nikhona kosayime kanye nani ineseke inibusise inigcine inilondoloze angisho ke ngithi kusasa ekuseni ngo 7:30 lizoba khona izwi ke likhona izwi kaNkulunkulu njalo njengo 7:30 kuze kushaye u 8 o'clock lapha ya kuwona umsakazo uNkulunkulu FM sithi khona nje izwi kaNkulunkulu leletter ukuhlakanipha siyabonga kakhulu ke nangi lomlaleli nje othenje khumula imbadada kule ndawo omi kuyona ingcwele uthi nje hawu nami ngikhumula njena ke ikapisi lami nje bese ke awu nayo ke bese ngoba le ndawo akuyona uthi nayo ingcwele shuthi lalela imvuselelo

Hey, ngisendleleza la emsakazweni bakithi. Hey, ngithema ngithi ngikhethoriye ngaphansi kwebridge, ayi roadblock. Hayi impela ubuhlehla nyova. Kwasho kona ke phela ukuthi hayi umuntu mayazi vele ukuthi ayikho into etheni ayenzayo ephuma eceleni. Cha, ngihambile nje bafike bangifuthisa kadlola. Kona nje bafethu kune roadblock. Engeke mhlambe ngize ngisho ukuthi ku wrong noma ku right, but ke ngiyayikhuthaza izinto kanjalo ngoba zinako ukuthi zenza abantu balandele umthetho noma bahloniphe umthetho bakethi. Cha, kune roadblock nje Ketorish, angeke ngize ngiqambele amanga. Kuyafuthiswa ngaphansi kwebridge nje uma uzazi impela ukuthi cha usesimene ezingekho right, baka leyo moto uzuze ube right and then bese ke wenza lokho okufanele.

ubone udokotela phela akusho ukuthi umsakaza kaguli ngicabanga ukuthi ngizizwe ngingekho right umkhuhlane ubuza mawali impela nje wangiqumba phansi ngase ngithi cha ake ngishama push up noma ngiqhume ayengabona futhi ukuthi engazi ukuthi akwenele vele lokho ngathi ngiyobona ke udokotela lapha ePantown kahle kahle engitheni ngiyafika lapha kwi center leya khona engicabanga ukuthi embizweni bayibiza embizweni manje ngiyasabula bezalele igamba yazika abanye kodwa ke bayibiza embizweni iSanlam kwakade kuyi Sanlam center no mangifika lapha ka dokotela ngilinde lapha ana kuthi udokotela usaphumile lapho ngilindele nje udokotela nje ubaba nje omdala ayima ke ngiyafika ngifica ukuthi hayi no hayi intwana kahle kahle bafundile mfethu abantu angifuni uqamba manga anginaki ngibadlela umona kodwa ngiye ngaba nawo lento yokungathembi ngithi ayibo ngizojova umfana omncane yabo abuze ukuthi ngiyazwana nomjovo ngithi cha cha cha umjovo ngiyawusaba kahle kahle mhlambe ke okay before abuze ubekade engibuzile ukuthi kahle kahle yini engiphethe ongifike kwangimangaza ka ngazi noma mhlambe ke bengusomahlani lapha because phela mina bengisho into engiphethe ngoba ngimtshenile ukuthi cha angizizwa kahle lapha nalapha kuwukuthi nokunokuthi ngase ngisho ngaphela bekade kuyisiso engingasizwa kahle ngicabe sicala umoya kwaphinde ke kuhambisana naye indaba omkhuhlane manje insizwa mangithi ngiyayikhuluma ngiyayitshena ukuthi no mfowethu into eyenzakalayo kwenzeka ukuthi sisami sigcwala umoya yabo so ngiyabe sengilokhuza ke ngasho leli gama leli ngoba phela uma sigcwala umoya uyazi nawe ukuthi kukhona enye into eyenzeka mhlambe ke uthothi kuyendlini encane mhlambe kugcina sekuphuma umoya ngaleyo ndlela manje ngibeze ngilibeka nje ngembaba akaphelanga insini ngaxeke ukuthi kahle kahle njengoba ngibuza phela kufanele ngimtshene into okuyiyona yona ukuthi kwenzakalani ngiyasaba ukulibiza leli gama vele la kodwa nje ya ngigagulile laphaya waphela insini fethu umfowethu lapho bengingamthembi kahle kahle ngoba bengiyitshena ukuthi cha i-bone free leli mhlamba liyazi into eliyenzayo hayi labuya naye imithi ebengade ngiyilindele nemithi ejwayelekile ngizizwa ngumqemane nje vele manje hhayi umkhuhlane bafethu ugalelekile nje nje vele bekade kuthiwa kubika ukubanda nje ubokuza nami kungiphazamisa ey'nhlonini ey'ningi abantu abagqoke abantu abenze show ukuthi ke bayithola besendaweni efanele and uma uza ukuthi awuzizwa kahle cha shoshela nje kudokotela wakho noma ugqume uchathe uphalaze yenza lokho kuzokwazi ukuthi kusize umzimba wakho khona uzokwazi ukuthi amasosha akho abe umqemane nje alright usahleni nami nje kusona lesikhathi ishakalombili mzuzu libumbelela phiora leshumi nambili into okufanele uyenze nje ukuthi uhlale nami nje koze kulamula isikhonda khona sehora mangiyenze kanje lento ukuze sikwazi ukuqhubeka ngendlela efanele bake ngithi phenqe phenqe.

ukuthi especially sina amaZulu sinawo lento yobuntu noma sasinawo lento yobuntu but I'm not sure ukuthi kwenzakalani. Ngikhuluma nje ngoba sekukancane konake noma sekujwayelekile futhi ukuthi abantu abaningi bangamnayo lento yobuntu nosizo yabo. Uthola ukuthi umuntu mhlambe ke unqena ukukusiza kahle kahle angazi, I'm not sure. Uthola ukuthi akekho omunye umuntu mhlambe ongamsiza kahle kahle, vele wena osuke ufikile uzocela lolu sizo yena analo kodwa anqabe nalo futhi ebengeke enaza lulenze lutho yabo. Yibona abantu engikhuluma ngabo lobo ngoba kubalekile bafethu ukuthi ezisiphila kanje ezweni ngoba ikusasa laziwa. Kuzokwenzeka mhlawumbe uthole ukuthi unawo amandla noma uNkulunkulu ukubusisile ngale zinto akubusise ngazo kodwa futhi ke okufanele uyichelele ngokuthi nawe uphinde futhi wenze okuhle kwabanye abantu. Ayikho into emnandi njengokuthi namanye ngisayisho lento ukuqalaza nje kamakhelwane, uqalaze ngaphesheya, uqalaze noma ingakephi, ukuhlabe ukhwele nje bakithi uma kuthi kuyaqasha emsebenzini la usebenzela khona. Ehhe, thatha i-CV yengane yakamakhelwane noma ehlobo sakhe noma yabani nje, umthatha umuntu ahambe naye ozama. And amathuba omsebenzi is not ukuthi awekho kodwa kukhona labantu labo thola ukuthi abayona abalona usizo emphakathini engingazike mhlamba ukuthi ke bona ngokwabo bacabanga ukuthi mhlamba ezabe ingane ziyosizakala kanjani bona uma bengakwazi ukusiza. Angikhuthazike lento yokuthi mhlambe ke ugweve nento ongeke uzuyisebenzise. Uma kuthi ngempela ngempela kuvuleka amathuba omsebenzi, cha, thatha iCV serious, thatha iCV nje nomuhlabukhwele nje umemezele nje usho ukuthi cha kuyaqashwa la ngikhona yabo. Vele wena uyasebenza nje. Nawe kuyokwenzeka uthole ukuthi ingane yakho mhlawumbe ungasekho noma mhlawumbe uthole ukuthi kuzokwenzeka uxoshwe lapha emsebenzini olethe find ukuthi sekufanele nawe uyoshaya undesheni ufuna usizo. Uzosizakala kanjani uma mhlawumbe nawe wawonale yonhlese yomoya omubi? Hayi ngeke bakwethu, ungangizonda mawa ungizonda but angiyikhuthazi leyo ukuthi sivalelane ngaphandle samajita, sivalelane ngaphandle samathekini. Alright, kodwa kubalulekile ukuthi uma umuntu uphila bakithi kufanele uzazi ukuthi ubani, uzazi ukuthi umiphi, usukaphi, uyaphi. Lokho nje kumqoka nje kukodwa. Kufanele uzazi ukuthi ubani, umiphi, usukaphi, uyaphi futhi uyonzani. Balekele ukuyihlela empilweni ngoba kahle kahle khona abantu okubona ukuthi cha umuntu unawo lento le. Kodwa ke manje only to find ukuthi yena ngesimo sakhe ubuke ingenayo i-direction noma ke akanayo i-map noma akazazi mhlambe kahle kahle ukuthi ufunani noma uyaphi empilweni. So nanokuthi ke kokunye ke abanye abantu ke kuye kube nzima ukuthi basizakale mawa ukuthi mhlambe ke uyabona kona ukuthi cha lo usonge izandla nje noma umthola ngaso sonke isikhathi sendawo esendawona wrong. Angazi lento ngebeka kanjani but into engisho ileyo ukuthi nawe kufanele uzazi ukuthi kahle kahle ngempela ufuna ini, ngani, kubani. Ungasale nje usonge izandla siwazi ukuthi yonke into izolethwa nge-train. Umuntu omnyama nje lapho emakhaya kahle kahle ake uvuke uyithathe, vuka nje uzenzele mhlambe kusasa lokho kusayo thinise iCV yakho, uthinise noma yini nje esuduze kwakho mfowethu, uhlule kuzamile. Ngiye ngithi mina kubalekile noma kuyalekelela ukuthi uzame, kuye kuthiwe zama uhluleke kodwa ungahluleki ukuzama. Abantu noma bekuchiliza noma begweva nemsebenzi abangeke ize basebenzele mhlambe ke lapho kulapho la usuku uyofesa khona kodwa uhluleke uzamile uNkulunkulu uzodila nawe. Angishumayeli kodwa ngikutshena fact, iqiniso lelo engilishoyo bakwethu. Sisekuyona lo msakazi sikhanime ukuthi ishume imizuzu ibumbeni ihora lokuqala. Imina lo siphetho kwamaqwabe umngulu phakathi uyeyeye. Ya we fish. Fisherman, fish umfoka gatsheni uyaphila mfowethu sesipani. Ngiyachabanga ukuthi usesipani. Ziyabuya. Ehhe. Ufishi ugatsheni ngicabanga ukuthi insizwa lapha esweni ithi ngilalele ku-107.6 FM. Hambuye kuleyo moto.

Khona nje ngeke ngibuze wona bakithi sengizogijima nje ngiye kuqomination. Kuthiwa ke ngiye ngibuze ukuthi engabaphele lapha lamantombazana ayethi mayikuvakashele acele iwashintshi. Ajo dalo wadalathi bayikuvakashele emajita acele iwashinge. Ngoba manje into esiyenzeka hayi ngeke asecela imali. Abla wayekade ecela iwashinge. Ngifisa ukuyazi leyo nto ukuthi ashonaphi noma sesawangcwaba wonke nje. Alright, sise lapho nje bakithi.